sampun lunga kok ajalan eng dalu malam astade ore se ngoni ngku reng bu bungso bungso bung ore kita dak reng tau reng tedung gapi bodi sapa ni kaki sa